Inaanyayahan ko kayo na sana ay magkasama-sama tayo sa kabuuan ng ating palatuntunan. Sama-sama tayong magbalik-tanaw sa pamamagitan ng mga musika na itatampok natin. Hangarin ng oras ng Pilipino na magdulot ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga awiting sariling atin.

Pambungad na bilang, bigyan natin ng daan si Pilita Corrales sa kanyang awiting Red Roses. Pambungad na bilang, bigyan natin ng daan ang awitin ni Pilita Corrales, Red Roses.

Yan ang magandang awitin ni Pilita Corrales. Yan ay awiting pinamagatang Red Roses, Pulang Rosas. At bago tayo mag-umpisa ng ating programa, ay hayaan ninyong kumustahin ko kayo ngayong hapon. Sana ay nasa maayos kang kalagayan, tahimik, masaya at kampante sa buhay. Tayo magsama-sama ngayong hapon dito sa ating palatuntunan at bago rin tayo tuluyang mag-umpisa ay hayaan mong batiin ko ang community radio. Batiin natin lahat ang community radio. Ito ay advance na pagbati sa Biyernes kasi ay ika-40 taon na ng inyong community radio. Yan ay 40 years anniversary ng Tubab Radio. Yan ay sa pagsisilbi. 40 taon na yung nagsisilbi sa ating komunidad sa pamamagitan siyempre ng tuloy-tuloy na pagbibigay at pagsasahim papawid, lalo't lalo na ng mahalagang impormasyon, mahalagang balita para tayo updated sa kung anong nangyayari sa ating kapaligiran. Yan, 40 taon ay hindi biro na achievement ng inyong community radio. At higit sa lahat din ay itong radio station ninyo, ang Tubab, ay malaki ang naging pagsuporta sa ating mga local artists, sa ating mga local na mga singers, mga composers, dahil binibigyan ng puwang ng Tubab. Laging bukas ang Tubab upang suportahan ang ating mga local artists, upcoming artists, singers, composers sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng kanilang mga likhang awitin. At yan ay napakalaking bagay para sa mga nag-uumpisa pa lang sa larangan ng industriya ng pag-awit. Kaya sa Tubab Radio, isang masayang pagbati mula sa Oras ng Pilipino sa ika-40 taon na pagsisilbi sa ating community ang Manning Valley. Kaya pakinggan natin itong Just a Smile na awitin ni Jaime Garchitorena, Just a Smile Away.

Yan si Lloyd Umali. Yan ay sa awiting pinamagatang Bakit Kung Sino Pa. At bago yan si Nora Honor sa awitin namang pinamagatang Gift of Love. At bago rin naman yan si Jaime Garchitorena. Yan ay sa awiting Just a Smile Away. Tayo ay ngayong hapon, tayo ay malugod na bumabati dito sa pagdiriwang ng 40th taong anibersaryo sa pagkakatatag ng Tubab Radio. Kaya siguro dapat nating batiin sa wikang English ang Tubab Radio, nang sa gayon naman maintindihan hindi lamang ng mga Pilipino kundi ng lalo't lalo na ang mga kasamahan ko dito sa Tubab na talagang walang sawa, walang pagod na nagbibigay ng kanilang oras upang maging bahagi sa tagumpay ng Community Radio Tubab 104.7. Kaya't ito ang ating pagbati sa Tubab Radio. The Filipino Hour wants to greet Tubab Radio on its 40th year of service to the community, 40th anniversary. And of course, we'd like also to greet all the people behind the success of Tubab, its presenters who have been selfless in giving their precious time to Tubab. The Filipino Hour is proud to be part of this organization that is Community Radio Tubab 104.7. More years and more success to our community radio, that's Tubab 104.7.

Si Nonoy Sunyiga. Yan ay sa kanyang awiting Bituing Walang Ningning. At bago yan, narinig ninyo si ang grupong Mabuhay Singers, Bili Na Kayo. Tayo muna ay magpasalamat sa ating taga-taguyod. Yan ay ang Community Broadcasting Foundation sa tuloy-tuloy na pagsuporta dito sa ating lingguhang palatuntunan dito sa Community Radio 2Bob 104.7, ang oras ng Pilipino na naririnig tuwing araw ng Miyerkules, ikadalawa hanggang ikatatlo dito sa inyong nag-iisang Community Radio dito sa Manning Valley. Pakinggan naman natin ngayon si Mercy Molina. I Ask You Why.